0: Iti na mehwe no mba ni nyina na mebuni sesum na so ade le Kristo ayeme mfaso. Iti uye omo ka kire me mate masofu ni pa be omo ko hono omo ye 7. Enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye na mse no se ne mame ya ho keke sitie se wu a o se me ko che ni kuno tu ka hu ne ko da we nya ko che o me ko na busu afo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bi se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o friend ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai o tini siyo sana mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fuu yine tini wanda se se wanya heavy ko. Arenda u tini siyo sa. Okachure ni sa ni zisa so onko deeper life. Ene wa asho mi se. Onko deeper life aso ubo. Na ebini mwenyam faso. Ude trao se ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu siyum. Ne dawbe kwa niye gusu wano. Bewo se heavy kuna hayo sosonko. Adofu nom ye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. And then ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adom so ba babu maye ti asese nyankopon bo nipa te se ni seso ebre nyankopon bo wiase no twa nani twere yesu no twa nani kire honhon kronkron eno ka kye se mumma ye nyo onipa se yen seso eni yen su ban so
1: amen
0: ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no eno obonsam ba da mo nche no ka kye se nyame wonye correct kra Diana osi nibio no hona power no nyina ahye. Udi bia ba ese nyame. Nye se wotete nche se o hye nyame ase. Ubeye te se nyame no amu. No bonsam tie. Ami Adam tie bonsam. Na ewiewie nipa basa. Nti nyame su no e free ye mu. Odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio. Aye mu ye papa ye. Ojo, tini, kron kron ye, eni niema papa wo nyami mwa odi bo ni pe nina, eni ni pa mubiyo. Eni jie, asumjie, abojo chire, ayamoye papa ye jidie, ojo, eni daho, eni ni pa mubiyo. Sese, di ababe sha na eno, eni honamu nyuma. Ne dedi pefe jama mo yifinye hushwe abosonsomba dutuo otan ya kayo ahoya abufu apre apre kunsu kunsu papa muni tan sabra go boni ni de titisa ukuni yiri ukuni ukuno enunkwa na abeshe nipom ni yanko ponsi debi misuma yesu amna bewiase seni ebeya ni emofuna bonsamdi ashe nipo ube yini nyine fron odi nyami ashe nipa kuma mubio hallelujah Na no na Bible say enam adom so na ba. Se wo sakra, wo tumi mfa nhyehye wo ho. Adom, ade a wo tumi mfa wo ho den ye, ni nyame aba wo mu abeya ama wo. Adom, bebie wo ni ho ani daso, no anya ni daso. Adom, ade a wo tumi mfa sikanto, emfata wo mpo, ni Nyankopon de akye wo, ani e frɛ ne se Adom. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti miye no nche mungu wa tre eko sidu no. Na adum no odine mjidye so aje mungu kwa. E mfri mwa e nyanko pwa chedye. Hallelujah. E mfri nyuma muna ubira anhuwa huwa ne hon. Nye ye nadia oyoye. Oboye nkristo yesu muma e nyuma pa. Au nyanko pwa esiesie atu hose ye nanti mono. Ebre Nyankopon bo nipa Adam ni Eve wo trom ho na omo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no na onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu Emma yuma pa wo nyankopon sesia to se ye nanti mo no. Eti wo sakra holiday bia nim

kosukua kuduro ejunum po for the trim he be say what's your name o say hmm what's your mother's name say hmm na school na okoye na okoye say in one say we kosukua for junum so so onte brofo abede kura we name in fact say obede was what so dey mo ache papa o fu junum we sing na tutu ukura puma so won sakra ene page woni hwe cavalry atum bi be free haba muja no beso so so wo sesa wo yiri be hu ukunu be hu obi a be hu se me ka chro sa kwa bi o ye hangman ukunipa ye se ye sa nipa laya omo mo shutu am robbers ne titre ni ade no ena owo railway station na kola kitu e brantie bi preachi na honhon kronkron chi papa yi osu te sa koda che se nipa wo kunu spirit se ewure no munyasem ketua iti che se na enya ade afiempo obi etum kan ho asem ne yiri hu so oba ne che sa rewo aba emu ewo fie ho nyina okra ne ade nyina omhu na no omudwane kola ne ntumi ko mpapa ho ne papa sakrai iti bro sakra sa na branted no koma ne sofo hu se genuine salvation pa repentance I didn't see say den eba iti papa sofo ihwe no boa no kirekire no ma no si tu ni ade papa otisi fie danwa o sakra o ko fie no otena sia na okre huri atana ne na so ne kra o fie huri atana so ni jiri ni ne mba nyina fu no ho mo suso no mo nyame no no otumo sesendi pa ne sanse san ni nyam som nyina hini ene ni hini ene ni bibiara wonya bia me pa cho je dede no no be bia obi apajua ni hwe cover ne sesa no mra wo so me urade honhom mra wo so ma adomra jete se dudu a wuko tu ni testimony si ni adini tons no fatu nchei se true wo mua unyanye kristo ni se bufuo ni ntokwa wo mua unyanye kristo ni sa yaka wo mua unyanye kristo ni wa ye mpua wa shiasi sakre wadre na ji original no na ye serious with God shiasi na sumu nyami ye hum hum eni no kremo konkro ye ni trini mo eno ni edi kwa heaven onyame tumfo ade atiefo nyina ahye wo nsa ye bom pae se obi biara wate asem ni wate ase na odwene afiri ne bone ho no wa na wo kan yo wo se momra mo amwa ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mo ne mama mo ahomgye rade me bom pae se obema wasem mo abam obi biara wo ba ne rade sue no ne ma na ahomgye wo Yesu Kristo de mo do do na iwan dwin so mu jabo ne be ha wo mu ahwe be hia wo mu urade me bom pa se we your bonsam atro di muja no hohoro ni nyina fi wa koma mu fa gidie mapa hye wo mu so mu sakra afi no mbe se nipa afi no mbe nya odo nya me dopa ne nya me so ado ne nya me ni agi won ho urade me bom pa se obe gi safo no nyina ra amani biere da won so urade me bom pa so betre won sa sey yade sey ehia sey kase ya bansem sey awarisem urade tron sey na yini nyina firi won so wo Yesu dimu ne e bom pa ye amen emi shira o pa so aya so

0: ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekosi du miensa na edifo atrofo bepre be sorry nyaka kra bi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumuye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asem ye sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ni nase mo ani yesu mo se se wo gai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gai wo gai bo a nyame behwe wo wo gai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osura ahine mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi be kan kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodin epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Enfa udin ya ho odi ni epia na. O se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimo ihu moda mu film so nko mu amoye de entene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na wo nka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Binsro bise midan no esi obotan so menya mesum nyina ebejina yesu so otrini ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi a midwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakọ paul ani friend so o se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabey chief of saints ahotofo nyina listen mabey di first praise the lord eno ne de call heaven o christ so me kuta na ti say de hibia me an say come she ni ton so ka kufia no akokonto kwa ma menya ona na okatons wa so dem yeso okatons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni injere ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sume de ko heaven no ukotu nyum wa so dem na de anon ho aba be di tro yesu se waje wo firi no na oponsam akono de na wo ye ona wo di tro a ayiti sa adwan odani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo ye adwan to kokozo bo nsi wo hasu sa wo be wu onse ma ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro a che se yesu nye wo wura bonsam na ye waja e wo se o sakra wa adwan ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de nkwa yesu no kra no ba oni tro da praise the lord se si kan kra ne da wo mre mu obe di no kra e dia ko osi di no kra ko si hifa owo obe ma wo nkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no osi munhye ne opon tiatia no mu ne puna eson ni wo kwan etre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se omo fa so edon be ko owuo mu ana honhun mu no na omo ntiasye omo we ni su no omo hunu ade omo wa sun so omo ntiasye oma dwene na duru som obonsama kata wa adwene ani ye wani o wa adwene ani na ni gusun su so ohuna de nsu so wonte ase nti na ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mom nam su no dos papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wonti ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwante trete no he says nipa na omo nam so no omo mpese we ka se finance ha anasi ha debi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ omo nse mu amadu do mpe no omo do omo se gu omo kom no omo ko ibi kura Guinness ibi kura snap ibi kura doka ibi kura bia ibi kura crack club no mo risa ye ji eni ten ya no mo na musa na mo ko kwesi ade duru so na akotena sorry dem o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no e kwano so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwano so so bipo bienim asasitenim isane sa tunam so ko yu ka no mre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a you see, hey, since in a tear, ah, you can't throw no way in tear. Do you see any puppy and a numb so? If we are sick, quine or no, if we are sick, quine, a quire, a whole many penny in a popular road, not a na dark quine. The nipper woman numb so or no. Omeni soon, omeni so many a quam papa numb so. The Bible say, well, quine be a while, it's no any penny so soon a year no, a woo quine. A quine nipper punk come so. Krofo manya ani swade hu fa hell ne heaven hu bia on my tie says e wugina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell brick wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mo ko hell ne die eto musa nipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a e hu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is a way to hell kwan ye ko amane hunu krom no a tre papa if you say ho fa hu die ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die ho mate ho de wo pe bia wo ye na nye manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka num kwa ne ho obi na no asembi ebi fine num aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne ho nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija nyina na odi nam na onam sa na okọ e na dwen se wonya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dai onam a okọ de wo mo the bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho ti kwante trete na na omo nam so na omo mfre boni o omo hu boni o so is just a mistake a pain in bright colors ti won ka say e boni si da bi e from so keke na me e is a mistake is a fault e mroye na ba me munye se me sheda e boni me ye mrentra na waka ni se ne be ya enye hu e manipa so e hu o soro papa enye ma ebei ena edade nipa mo mo ko hell so we na sorry awum ohwe ne small womb, ohwe ne kuo womu a atitire wo hopa honorable fo no bi wo hopa enipa wo mu din wo hopa nipa wo mu kuta tumi wo hopa enipa wo ma bin wo hopa esika fo wo hopa krofo mu ahode mane mema wo hopa bible say honorable women not a few nipa ye buo ewo society omu wo hopa nyansa fo wo hopa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ufono omu nsakrai so omu nsakrai baby omu kono nye papa and so enamsa kesifo uhu nti na ushe uwa sorry nipa kesifo miye hine uu usuma uu nipa kesifo miye hine uu ena jinsi uu asuma sino binti wahe nkwadi yi nina yuko heaven ebi omu nina yuko hell broad is the way that leaded to destruction ose kwa ino tre eko oseye yesu na sem no no te me ka kire mo ye se mo tre ne bro farisifo ne atwerofo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ife se wo hwe wabrabom na wo hwe bebi e wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se e kwan hia hia no so a pejo ani hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonyefo so wo ka kire na obi hu mabɔ ode obɔ ne bɛkyɛ na ba bɛtran wabrabɔ bebia obia no ma ye mo mpae radio kronkron yi hyɛ obebre ɔsɛma wo dia mayen ɔme ate ase sɛ wo dia nkanyɛ wo pɛ sɛ wo kra bia bɛyra na wo hwɛ nsɛ nkɛ nipa nyinaa bɛsakra wo madwe na wo mafa kwan hia hia no so nso nipa dodo wo wiase ne wo mo kan sɛ kwan tetrete na so ne pɛ radio me bɔ mpae sɛ obi biara wate ase me no wate ase ɛni fi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de bɛfa kwan hia hia no so wo yesu dim mo bibiara wo bɔ mpae srɛ bɔ ne fakyɛ radio hunu mo bɔ abɔne biara wayɛ deɛ waka kyerɛ ne ne awo kae mpo radio fa ne nyinaa kyɛ no sɛ ne bɛ obetumi ahyɛ ase abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwa mu abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwan hia hia no so ye de ko dae ni je ni da ahoto mo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firimo wo yesu di mo yo yare urade sane yade ne waye mre urade hye ne den ni ni da so asa okonu madura na odi tu obo ni treat se ne ebinmo yiye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo yesu kristo di mo no hu sese base ofasa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bio ichemu no okro no dru ekire de wo behu sa fanyiram so tena gana hampo na utumu enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o yesu demo na ebo mpae se ebo mpae ja wase mu a ebe hye wonsa radie fi odum no mobro hunumu na kasa kire Unim kodana dajune ni wahaoni atitia inipa efom. Radi trihonsa no pei na ji unkro fufi wa amani emu. O Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Adofu no ene asemwa yetie no mipese mikinka Filipu fongu mani itinai chimu insia. Philippians chapter 4 verse 6. Brofuno si be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She no say. Muna enyini bibiara enhamonhu. Ne mumadie nyine mumunfa empaibo. Ene nkotosire. Ene asida. Ema muadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kaino iti inum. Mekain ejichemo enson. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Eyasem krona iti eno. Testa etosu mienua mekain kaino no. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he careth for you. She no say, Mumfa mo dajini any more how nina entune so. If we say, or jine moho.
1: adofunom ne